Bon bum 22 complete na ngai ti 6 7 8 khai mesa nau wat kok 7 hai ni che bot thmey ne knong chnam